0: Wabuta u. Anayinyuta na ugabi kwa EBS na roba duwa wa utedu. Vinaoni njena nagae usasume obadagmoji. Okaro ba utedu sinitomondi ukwebulu. Okei riakpagbari ya ugbania. Nadumiwe atuaboyo. Nemingwina. Oge uwana hiabo. Ne abijuku. Hiandia. Namiwe oga e no funya egbe ati miwe adobo bayi no gbin abi no gele no gbin abi no gele keke abore 83 division ne namu ade edo bupore etemboga no repo bayi edo iwani aboyi awa isoliver ason wa avan we na ya boy okirikiri amiwe ya mama yo se una gig na gike abujare eino Kono baate yonadu, taa miyana we, oyubo sudu yowwe matano, uwege ni karani ya, wadu gemi nguna, vino iki ya sehe, vino ivegwa sehe, we, ino guya eino, uwe wege na karani ya, nandu miyewe, nguna na, nukia obona ni ya, wukbona we, sifongi temboga we do we, ugai, ikewo we kubaoka, ea abuwe iji, ii niya hiyadia, huli nguna sunamuji ya bo, na ya avuru bo sege, kono kono baate yonadu, ikaini ya we, Owe ni amu ibajaje u, we yega teme, yetu salo bati yemwese, o yewe duwe, ekina ni awe, ekina waboni anani ya, iye wabwiri yao deru, ika duge ni abini ya hivi kia sehebo, o yekana we, nari zoli vayo, ogamu huu, vini ya kwa leji. Mwibwe wana ya fe ni ya, uwe ya mamani ya nadumye we, madugwa ingu na nibu, avyori, ya sikbe, ikatapila, nukwa. Kake wewe ni konkon, na ya angu ni kake na vya alo luto. Kake na vya guweke ya buwa ya fe, nami we ukiya kei, ya siwani, vini ya dehe ya ikbeda ni ya uwege na kena. Kari miyokparo hene de ingwe nana ji, na kena huse, iwani na kena mie. Ona yi tigwe ya guwani ya, ze vine, vine ya fe ji hewe, ingwe na nonsu bo, na vibege uzao mie eino. Noe, odia, oge, no odia no kwa, Weoge for Brigade Nigeria Army. Minore Domana. Yege Brigadier General Ahmed Balogun. Ona yikana we. Ewa wana. Norute ona niya. E. Ingona namu jina bono. Zewe na gimu ke. Ura buja. Reno kube. Kari oba ote Nigeria. Irige. Okari oba ebola. Tinubu. We. Namu ingona na jivani. Zewe na uke. Ke. Uhunawe gilu be. No. Ote ingona uke. Ibinjo kuhia. No wiro we ute Nigeria. Yewe lete na jira waidi shaibu. We onaya muso niya nile wino gili keke. Nami we adi abu meke ke wafiye gbe noro. Owa ro we ute do. E maiso. Ni mwemi guwa o ya ziba. Owe oba guwa ebo guwa. Ra ebo guwa edo guwa. Ya ke iri gbe ladia. We edene nanya. Uge wangi ugo we ukboge. Upo lega nuka u. Be ime mwina rioba. Nisye weme. Bine abu kuto haya. Kia hene na miwe. Odo sigba. Nikena na hena miudela. Natye. Edo State Traffic Management Agency. ESMA. Iwani yana na waverige. Imanakarani animwe. Imi guwa u. Viyawo sisi. Wala jena wafileje. Eho. Iyana abu yana legwe kwe. Bukbo lega nuka na tefe sekula. Yena iwasi, wena wa duwe, okpa wusu ya mu, udumumu. Yena wa mu, yena wa rie nye zabo, yena mufi ukoto yena mule. Yike miya duya ni ya, abu yisi ni ya gafilu, eto, inye nosobo kaina wa maba menropa, inye ya ikulema, inye, edugboni re. Sokma, ino siyewe, oka okpa dinema, inama ama kowe, Adese uredo ugeva ngeo miyana yasu no keo kpadini ma yafe ni bun. Kuswe imani kekiwe imabi kawo kbalikbini vi ariba kuhiyobi. So kpanya kaini ya we uhegu kinyo ba imana kinyakin. Iminonsi ino anasu no ina kwa luto imie. Kimi we iminonsi ye we ima wana vidu didi uwe kene imona vi jaringwina. Oyo mani ya baba rani ya guwalo kinyo ni adumi uwe kene ya wana kinyo. Onasi ye odi anokuwa ugegu nani. Na tia excellence ijegede ona kana we a ya kugbe nazio na gba bi na ya igwaloto ye na mi we ami money fa ni adomu pa emi no se ya bi mu pa o ni abi gian ye ni mana ni abi yobo we ko ani age do yo fun da edagbon e ma ise no ya I no wa ya ipa bere o wa gbalegbe mi abi igwaloto run da igbe mi no ma sunu we dona de wo sunu ni a gwale wo rewo ri yen utana se ibi o abi da o emi pa no ona sun na ka we wo ya fe agba okoto o no dia ku wewe ma wo ma no kin won no ma eh bi no ye dogbo yo bere okan okan ri no mi gege ta ma o gbalegbe ni do re ana yin ba re na re ni ta wa fo ni gbe mi na o ku wo bi ro kimi mi nu wi wa no sa so yan badagbon yi wa bi dan o
1: wa gara wo keso yen na dagba re wu to o ledo gbere ni lena o le kuna wa da aduwa wa mi na no ni na ma wa mi ni la ma Joel Ogbidi Osi o kare ba so to edo governor monde o pebulo o kita dagbare ni awe ja muwuto nunu kare ba si o le to edo na mu ni kan oyokulo 1983 division ke mugbe ni awe ke pede gbe ni egini governor re atona o da ye gini re kan bado fe onishi wona ge bi eson na se ami re ni ibere aro wona ye o da gini kare gi oni agbe ija ewo naturally tembuga ipo ba ka local government wo to le do wina o le oni wa aya governor be wo lo da ma type we ge o le so bobudu re ma we ge na re musa na evania no ki gbede gbe ne oni isi wona na o ke amu gbe ram dona ge o le ki ka mi ge e mi mo na ki ke o le we na mu no jo we ni re se wo su caterpillar bi buduro za bi o natural anuma na re mi ge e he ni re bi jan onu wa o ku jina dia we ni yo kulo ni vana ni mi jidi ada do to anusin bono ki egbuse ya ta lo ono ki o wanu kwa commander o si 4 brigade Nigeria army brigadier general Ahmed Balogun oda tagi onu iwa na we ni se ka diana ni no ki onu tuna tena 83 division oda mama gogo ramdi ijumu ni president Bola Tinubu no ku karaba si Nigeria re janje ole anu na re mi gi ole bono ki o kan le te o si eni kan ejukulu Baba Lieutenant General Wahidi Shaibu sabo miji edia osisi oda mama gbe akwe me bi gogo ni governor Opewulu na re mi ri oda to bi mijo ka manele ni adia eji oda to bi anwe na bo na da mi ri onu wa ogwana onu tu ni vai e miji edia no se ni da mu isi wona osisi ebo na wa le ni ki odun wo mu we da bu ki ana we ke gwe se se do odamina ida mi onu tu isi wona na ti na edo state traffic management agency ESMA ne ari wishi wona ida wo kwosu ida kwosu mu wo bi ku isapo ba bona dane ne bi fesi secular wi ole do wi na ida ene bu na bi direction na wo ke ni adane ne ni oda ke bi nogo bi fesi secular ge wo ke na bo ida wa finu sisi we jere we osisi da dire na ram dona odo de da ne ene bo ye ko de ba wona ne kin yo ni ene ri wi esma odo de da ki ane ni ana re mi gi obo wa ba na suma ene bu da wo ku re kan so da gwoso mu wo Abdora dabi odiana ka gwano o harwini eda musu eda mure kan gbe eda mpando wona ge na wala ke da to bi ta da gbe na mi gono kin ogano ro no tunikia no kin stainless I je ge de oda ta re ge na ki to bi tamai e yukulu e tamai kan gba ni gbe bi ene mu bo bi gbo na re buki mi be bu gere be de to bi ni ga na da mi ge no be na e ba mu kan re gbe oda ge na do de se joko le so to na mi na mi na mi na emi onyunu ano okin emi na wa se ka sunu gi o so na mi gangan gi me ge na wu re sunu na mdona ni a e ki mu han agwa no e ne ria ni do ne kina bi o kan de ro kan na da mi no be a wa gbo le ala wa ki na ki kun e ko mi o re dagbare o na yin o se le na na se so ma ayi la ma bi e ma ku nyanu we na wa da gore no wa le la no wa gu bo da tora we na to bi tamo da ti o to pa ni gbe na re ro so to ram di ugo no fure o le janye e na yin o se le na se me no ma se ba ni la ma jo ugbudi osi wa no we no se so ma wa ni la o ijoto se sa o ri wo se mo na wa
2: hit music closer to your radio 95.7 FM
3: This world is not my home. I'm just a passing through.
4: Celebration of life. With gratitude to God for a life well lived, we announce the passing to glory of our beloved mother, grand and great grandmother, late Mrs. Margaret Ebasabo Ekeka, JP Ne Egwabo, also known as Mama Rasaba, aged 97. Survived by 9 children, 42 grandchildren, 26 great grandchildren, and 4 great great grandchildren. Burial arrangement Thursday, 10th September 2026, 5 p.m. Service of Songs at St. Joseph Catholic Church, Igwebe. Friday, 11th September, 10 a.m. Funeral Mass at St. Joseph Catholic Church, Igwebe. Sunday, 13th, 9:30 a.m. Thanksgiving Mass at St. Joseph Catholic Church, Igwebe. Rest in peace, Mama, till we meet again to part no more. Signed, Victor Ekeka.